0: Nama tsuyo tiring jingang tsuyo pyoge dilim nang Tongmaa lamchu namchum ki songchoy tang tijay pyoshay Kungtang teme Tumi zainam tang Shiring ki teba tang pyoshay jirimbe shamto u nyele shukshin Tiring jingang tsuyo pyoge dilim ka kunzu shukyuru Tongmaa tsuyo tang shiri dilim kung Shiji pyoomba yungi uri lana ma jiba Yungzo tembe nga ta jino kunzu kiamkun chimu chwa ne kering zainam we Lamchu namchum ki songchoy si nyele shukshin
1: Chazawa tindri yindu, ganda nga hansu pöyli ya tanga, soku kiawa mungu chunga re. Sada tindri yindu kiranzi, yani, nga miru nga mazu nala, nga na chi, becha tani, cinyi tani. O tindri ki tani, yani, kiawa mungu chunga nyungyu, ta nga hansu turu saba di nalo la, yani, jiyo ne, nga namgyu takwa tisigi, nga hansu, nangba zo, turu nishu tsashiba nangba chukardas.
2: Kyanzo